0: sa shkarko, pa fund lek fito.
1: Turn the lights on. Distritat. Dhe shijon